0: Talumba.
1: Saka sa pagi, Batin. Sing sawan Giri Purna ki lho, Mbak. Dereng sare to.